me si jabe shimpaya obo yeno no aropeyi me mene wo bebo sa ampaya no ni ya kachire urade se urade ma wonsa enimechi

0: for Asempa 94.7 FM. Ube hu X-ray na ikwa eno. Maybe akwa kudru. Erade beye wati.
1: Tachu. Amen.
0: Erade beye.
1: Amen.
0: Se erade beye.
1: Amen.
0: Erade yesu obeye.
1: Amen.
0: Pako si. Bray. Na. Yentu mi entu aso. Eye arehusem. Ese kasene kura hon asasye riwi o. Kasene hon asasye riwi. Obi nya waye. Enti wa awoshwa mene wa uti msusufa uti bia ebo deuro. Awrehuo ekum sunsun. So di adwendwene chia. Onda unyame ase. Tona bia medwin ho amenti ase se e papa patimi nya problem kesisi. Na bodem ni ne namo. E papa patimi nya problem kesisi. Na udi ni
2: ene namo.
0: Konfo tachi amoa tutubotom ni na one namo. E sori didi. Yakoyen. We should all come on board to

akoma yareba akoma yareba no dos bi wo kwa osunde owo kadio magale anede wa ko mo wa ka che no left ventricular hypertrophy anem put there owo problem bi a kofu pin wo fa na arrhythmia.